0: kaabo ba beto aja bi kono bo anya se tuku ene de ko ha o si abafo tikata uti de so
1: na kale kro na ko na ko
0: ibi ame o ba da wura pasia se
1: tani do le wajai
0: verso do na kaunta bi sem kura ya fe ena tani ano wosani uturu mbe bua kura wo mfa ho wosani ya pa wana dia kwatna sofu eni elden ada su to meka yesu bawo yesu bawo dia kwatna sofu eni mutuli suntudia anani awo pra no we on one and the castle onia today my life on sasa wasi eni kura tiwa eni kura tiwa eni kura tiwa eni kura tiwa

ne ekoya asan aba ameka o se enche e de kase bo ne bebre ho ene neche ne kokora ntumi beto ho so ene eda yesonko ene meminda ene we ne e de eprapra krom mesra bebia utie mi bia no esremo yan kasa ana ifin yeye yene yi fino eti ene yen kasa yen sigata nim nian titigata nim ari akosam ni se bebia obi ye adwuma otonwade gota nim asi e pantuntum osan tin otonwade gota na pi eti sene yesi ye prapra kromo a enyina enti asie na eni sa adwuma yi so me ebasa salutation adwuma a menyi ho agrokra was edru baby a eya obi te soro na wa hwie bola egu nsuo mu na pe na hwie gu gatanim na akoka form ho na akoka form ho eti nsuo ne to a entimi nko na ayiri abefa nkrofo eti se ono wa soro no esuo ne timi ayiri a esa taya na asa toa no soro ho na we ye nka we su nyina no ene gota na muti wi a e mse ye make sure se ye be sa enwura na egu abonti ne be sa nyina firi ho ebu ho na muti mu go wi a na fe ye be sa na adani asem eti we unit committee ene assembly members ayen amajuma afi assembly na kasa no se munim se munni akade bi a ye de betete sa ye be sa enwura na firi ho ma pe pa choma mon ko tete sa de ene ngo abonti bi mu gote bu onu ma esi ama anu a esi ho no enu na ema nsuo ni timi nko se gata no se ni nsuo ni timi kwa problem bi ama me bi onu ma anu ani yetwe anu ani begum a na ho na esi asafo market method banga ho aho bo se nsuo to a ho timi hiri achamfo ay toilet ne ho no na ohwe se ne ho si tire enye kura eti se na omo ti gata ni mu a ho de omo gbomo din tin kwase ye sa se minim de meka esu to a na sa ho no muta yiri pa de atu nkrofo won kan no ye pese bi betu kumase betu asante region ye wo bronu bo ma na nsuo to na yiri fo won e se we so ba ye amati ti gata se ni bebrebe ye ma yi bridge ni mu ama je se wuti se nsuo no etimi nya kwan ko ma bi wonu ma no okote okotena ye no na nsuo to a nyi ma ho ene ebi obetie na nsuo to a na ayira du no ho eti adenti na ye se ye tena ho ma sa dia ba befa ye omo amoton adie ene dire bia emidi hu ya oton adie wokuru ni nyama ne ba oyi nyama ne wiya na otete pe person nyama ne ato agu animu ha edru se ye be prapra on compare bi oba na ba betra bonten otwa mama fo apra wie na ko bi ni so eti be bia wo sto wo no a wo ye ho da wo di die no abinya dihoni oye obon on patam ho inum yina me medika kase nyema bu onuma ene we si abai obetima video bi anyama wo ye ni efina wo video no na ye fa emra no emfa mra kwan so anyema bu onuma ya na ye emaniti ayen na wa o didi wie na watu hula latu abanteng onu msuri wia na watu wako abanteng wako kase anadi atu nubi tuwa ni mazine watu kwa na yede ya febi bia owe noma adiena nipane yeno onu nmise nye betuwa nwa kase na yede iti nedi edi pa ya mba tu stomu diena suwa dina osobe bio stomu

0: say wa duro.
1: Wow.
0: Na no nim. He say me duro fondes here. Mhm. Say man wo ti mi a. Ana might be oba ho.
1: Mhm.
0: Wo be che duro no. Ana wo frem say, "Oh, daughter, e say there me jun so bebe say me ko me die no ade che no. Ene ma jiso ba ko pe."
1: Wow.
0: Na say na betima to so de a, e ke be bo ampa wo. Na so ja. Ya die no ho duro me de ma wo no. Ti ko so ni isu. Che ti biara. When you good results, and see a man or call or so or too quiet or a drone call. Some man, I mean, you say, why, honey? One chimps away, honey. So, bad baby, sir, on chair, on chair,
1: you
0: want your mature quiet. And so, could Riano, or so I back my hand accidentally. Would Riano or Fribs see me, maybe Drew Murian or Fribs, and I call him, you know. Does doctor? I bet do me crew on Amade. Phone ma wo hina de me ba kuma hina na me hina me ne wo ha na me phone ma no na so o to bi yes na na on kwaso o so doctor ze say ma kuma hina bar wa kan wa ka ho asma chere enti eja ma ju no ba no say me no kasa akra ti on o friends doctor e say ma ba kuma hina o kan won say me bribi na me so me ju bi ju so da ko anajo to be doing so much. Chess the air to a crowd, my so man so crowd, I bear 4 and 5. In the other, man, be my back wine by and was sitting a mere domin. You are just all joining our two a chap. In tea, my baho. I'm so dana. A quad a hole. And what drone am dear man on? She said I want so only yard in a choir, a cordon, I'll be catching the same thing also with dear drummer or so home at all. Minia, yana. Enipa oba kansan papa chire no ontie
1: ontie
0: chire owo eso no chance
1: eto ne kwa mu anzana
0: kasa making me kasa onyankopon ni bunyam sa onyame de so e bidi bia chire ni bunyam ma ye adwuma no omso wo mate doctor kwa ye wo so doctor mate ni kan che papa
1: sa wo de
0: ye che adwuma so mase ya
1: doctor kwa
0: ye ne omo nurse ene ye nkora ra atete omo nyina no omo nyina ko ga atete omo nto omo so e na mo omo so to omo ro de obi apira no adwane doctor kwa ye de ba che me che adwuma so no ye say me he be 45 years
1: wow
0: enti adwuma no de na me adom minimum I be drone so minimum bi duro no first na oba o pa wo no saturday ye no ene ka so oba bi o pa wo se oba ba de machine da bi oba o pa wo ay for machine hospital da bi oba o pa wo a ye time no e ti nuro a ye bu sa wo se uno be uno be ma ne hie a isu so ren so ni saba o se an doctor me name is bikun shea me so renso le saba na oba bi ene ho a o ne okun shea le so saba oba obetiba nyin senda and he say wono okun shea na wo pa wo ne ensuo le saba de a nyin sen no na de beba because ese wo mbu no wa wo de ebie na okun obema na o no wo da no na ne hu nso re ekọ che ekọ wi ara kaato ti babia se fani nse no e ka to enti mi biem enti basa bo somni beduro no na obra pa ho na me adom na akodare akoda na otime nya na soma no enna so de da bi ye kwa se fidie ye de ko to fidie mu e se sei obi busa se doctor me ba benya fidie hwe me ba to fidie isaya de o mi wo machine wo bidi fidie bani kra bai wo computer eyi yade nyina woni padwa mu kire wo ankasa bo hu se sensei bai mi am inforo computer na se inforo machine mi inforo machine mu na mum yade ankasa aduro betumasa aduro na me pese wo yade ade bai no aduro betumasa ana ye hwe wo ani se wo tie doctor nkwahia e wo kire e fema tie na hye nso se awo no oba na se wo pa wo a e pa cho e wo se tete no first no ye kwati haban ni aposa ye posa wi a e de frankuto na se aduro be fra bronya am se obi pani bi a na se papa kokora bi a odimu aduro bi no ohu se papa we odimu aduro ne da franku to se bro ne se fa ko to a wo de ra no enti wo ko dada dwa na wo da to wo da wura wase ato a wo de ra no enti da wo sa ti wo beda ma de a chi da ne che no ko yi wo bo se ensu obi white bi na e ba cause wo wo de ra no si enti be be bia wo de ra no enti bia no wi a na wo no kunu ade a chi a wo no kura hia tu no kura hia ya ensu le be koro a wo de ra no bi enti ba feda e ko de ni nsa ye pedro ama wa beno no anom na fe ya sabam mojeduro bia emoje na ese fo makura no onso ubenu mojeduro boje na tima fo makura no na wotibe nya wo yefun awoba e san se awo onyakopon eh achede a wo de chedipa e wo opa awo dr kwahia number ni
1: dok dok number ni hohia
0: ntie tie ni ye sas bible say asopa we enchara semtie
1: kwasem
0: eti dotan kwa hia menya sabe menya dotan ketoa mache maye djuma te bidru pa maye djuma che ntio bi meno men from announce say baba telefem so ana we so bi djona say ana we dotan pacho me ko dotan wono me pacho e bi e kodopo me me kana kwa say enkwa hia obi yade a afina ko okodi a me kwa ubako so okwa wonya yarasa na obi dia dan say kurumu kwa me pa say o sadi pa no e say da bi dan kupo wan hawo na mbe hawo o hini ya obaji eduro ya akwa kwa che de hini a wo hini ya frem we ni ade so ba dotan kwa hia ho na ba gie duro a e pa to ho to wa ka kire wo nua bi ono ya de sa ade ni bi e de hia me ka kire say a me ko dotan kwa hia wo ko gie duro nti e ye da me adom e ye ko ko gi bi sa de se di aranse na so ba tra fidie so ba tra tv so ana me doctor na me ko me pa cho me nya suro sa me nka ncho be di aranse e sa se do nipa kwa hia na fira me be ye mu rof da bi ere sa roba mo nam de duro ma wa e kwa ka che onu e bia o ya sa ya de bi no ba jedu bi pa cho telephone nobody 0241 0241 34 21 6969 pa cho me wa timatim pankrono tafo pankrono atibatim uduru pankrono a fresh anobawe 0241 0241 34 21 6969 Epa cho frame now frame ya se tie bia da yade a odi ban ka chi na kupo se ewrade me kodo den kwa hia wo ma yade bia ham bia me dudo ta wono me ho nto me what epa cho so se abibiduro wo ye abiduro a ebi wono ne yade nyina na yade wo epa cho ti mu ntie de ye ewi ase yade de na yade yade bi kama wo do fi se yade wo ba na amo odro epa cho ebi wo empa bo afa pa bo ntie chi yade bi adu me bia ho nto nti wo ba me ma kire wade bi se ye eya mpaibo na wo kire so wo tie masem de a wo nyankopon wa wo se yade no ne yabofo wo se yade no obepa be sa wo yade bi yade de fro so ma ho ato me pa cho me wa timatim me hye adwuma se akyina akyire kwasie me hye adwuma se bra me ntra se na afei wo fro doctor ba na me hye me yade hye de wo hye de wo nti yade ne kan wa edi owo na ebre wo ka ho ne bra doctor kwa hia wo enkwa hia wo epa cho kwa hia pa na bra me hye adwuma se ambo akyina adwo da bra na ukuara yaware fiara memne da na ma sa betena na me sa abo monka ye enti akyina kwa sie me trase den adwo da me trase ebra na ukuara yawada efiara memne da na ma sa abasaba ebo monka ye te se wo tie me nka me pa cho bobo de se wo tuo na mo wate na obi a opa wo bra me tie dro ebu ara na wodi na otua na kwasi yinsent me mada be ye deni sema ebu ara na kwasi doctor me ma wodi me pa wo na wodi wako chef diem da bi awo na fidi che ebi na wo mbuna na otua bra me tie ha ba ma na fakoto na wodi ara mie na ho nto na fe impedro ma no na kwa wo kwa kumensa na ya santo na so onhwa na osuma no ade ahwehwɛ wate epa cho prostate cancer da bia meka wase bi ena no ma ba ko frɛ bi oba mho o frɛ se doctor se se mete wo nka o nhyira efem na me da hospital me fo kituo bi na me tie wo na me tie nhyira efem sɛ wo kasa doctor ba bia da no hospital bi da no emema num na wuye prostate cancer ku mema enum ada na one day ku mema num enti mete wo nka me doctor se doctor me sra wo wure yi mina men ko pedro bi enya me kra se me nyu bi de drof frabu chira bi me men ko pe bi me na ade a che doctor ni yi me ana wo no ba nko hia ba me nko hia me ho oba no doctor me se prostate cancer ene ku mema nu me te ba me suru na me so bu nyime mama ko o se yesu me kra me da no aku mema nson e pa cho brofu dro ne brofu dro ne prostate cancer dro e pa cho brofu dro ene prostate cancer dro e ya bibidro ana ye de ye na prostate cancer na prostate no e de sheba e firi baba so e ma pe bi nyane ma ho pe ma amugu ma so no munyai e ma sam no ana ma prostate ribo me kan ma ka bi ene e che bi kura so wo fa e che bi kura bi me bi sa bi nya ba ko ya se o to o se na se se ti e ma mu ko me ma na ya mu dwine se yade o se bi doctor
1: enyini
0: yade e che bi ne baba so ho ya dwine se o se ni se ma na sa baba so ne e che bi de enyini ho ana ye wa ye o me pa cho bi nyane mema no me sra mu mie stop ma se mo no ene ye ku eku ye no sanse prostate aye baba so aye wo baba so so ye wo me pa cho chi baba so ye wo e ko dane prostate baba so na ye sa ko dane side no na fe prostate no akodane cancer ti cancer na ba fe na wo sisi e be ye o ya papa because aye kuro cancer na ye kuro e de hwe na brofo duro ntimi ntwo ye be ma na se unya kunya prostate cancer na prostate cancer so obu ati mane junso eyi junso bebebe ebi oso a enti mane nyunso ade amienu ene wo mu enti bi nkwa hia so ba die ma wo nyunso no memo odro wo ati ba junso die eyi junso no ba mebebe no so memo odro junso na twa no ati ba junso be mpire no na ba ko anajo na da bia wo da wo junso sa me ba to hu so na etwe no ebe kun na aso odre bi nuanam aso odre so be ka ho aso no ati wo na de roba ko sene mebam na to roba no roba no ko sa be wi uba mum sa na unye wo hawo aso be ka wo to na kuno na okọ sika be twie wo twie kakrapo na ko hia pe droba no na akuno hospital wo na okọ emna ehu odro na ko na ko be na me twie wo chi papa se nko hia wan ti se nko hia ka ho aso won hira fam ana watre ho awuo waso odren ti bebe abefa no odo fa ebra me ka won asem obi ti me nka ase prostate cancer ye no otimi ju so rebe wo so otimi ju so wo ti ho won ka won asem won tu ona mo ma no de wo ba shere be mum na fe na be ro ba kuta no ade ye ofa na opani brofu duro etimi prostate cancer da bi brofu duro etimi no brant ti ha ba ma ne nkum kro na e wo be wo sisi mu no na nkukro wo be mum no na fe wa ya asem so ye nkum kro de ye kro ade ye osa no na nyame adum man kwa hia anya ho aduro a oka ho aso hwe fem a na obu nua go so na atoo etie me ku ana me pa cho kwa hia wote frasa number we 0241 0241 34 34 21 69 69 CNBM 0241 0241 34 21 21 69 69 miwa timatim pankro na timatim udo atimatim a epacho udo afresa na mo wetu doctor me ba ho me ba ji prostate duro prostate cancer duro epacho prostate ba na sa dane cancer ebe kun hwediye na ho duro ho mema ne mane kun e se omo mo wu nyina mema wu nyina sei omo ti so ampa sai omo ti doctor ko yanka ko bua ko to na ma ba ko anwu na san se wan timi kan wa wu ntem na so wo bi wo ho so na se wo wo timi nkana to so obubu nue go so ndia wo wo de bada na wo de ko no ogaye ogaye de ho no bi so wefa obi ara so omna ko fa sika na be sika no ana wo se sika me kwa wo te ho wu emna do tan kwa hia wo sika nti ne du ya ye ye ye du sika nyina kwa ye ye ɛda kɔgye nsa yɛto wagye nsa na wokɔ na wɔpɛ baabi atena ɛpa sɛ wɔba prosɛti nkuwate na nkɔ hia wo ho aduro ɛnɛ ma no aka asɛm a yɛmedɛ papa wɔ sɛ a dɔta ɛsɛ duru wepɔ wɔ hɔ no magye aduro agyeagyeagye mekɔ a menhunu sei mepa kyɛ ɔbra wate ma ne ɛnka akyi wate ɛsɛ tie biara wo ho bɛtɔ wo Goloria baba sua eye nipa ni nana dan cancer cancer dan prostate prostate no munya ma pe o mema munya ma pe da munya wu ese mema wududo mema na wududo no ese e ma na fa ya de no ho e fa e chebi no e fa ya de won tita bia won okwa won se din sen kwa no fa ho tita bia ya de le ba on fa ho o ma na adwen kra nkoso be ma de ko ya no ate mema so kwa ase baba so so ho we de e chebi kra ye wa ka kra bo wona wu adara bewu Chechi HIV ya wabeche. Na bema kentika kwa seba anasuwa kwenye HIV. Mustafu mano, masa, munyai na ada di babasu brawo, edi saa prosti na bono na wako uu. Debi ene mema ye uu ntemi. Adi ntile seba saa. Sao timi nkama, mepacho, dota nkwe hiya, miwa time timi. Meishe edumasi ya china, nambu ya china, mitinasi. Ejwada, ebrada, ukwiada, yawada efiera memre na masaba ansa bo hunde wa chon wat me kan ta tu na moba ti tu na moba wat ya timati me telephone number 0241 0241 34 34 21 21 69 69 me pato what is ya die pa yewa wo de wo timi nyahwe wat ya wo na mana wat ya na wo to obasa hwe wiem me pato man no titru man no mo de sa process ni yebo a mo hunu ntemu a man of process that is ya de into ba bia nyina na sisi chia say man so so de bia re kawia montie eti man enkuru no adim so semu a de busi wa re kuro into ba bia wonya krebe de bem sisi de bem sisi mo so de re no e pa cho so ba sisi o ya wo de bunu ego so na trase na da be ku no da be wase nyina wonti putimi empeja na no hana bu said otan kwa hia me wo ma wo de ba wo de ba make say eh mame maka mo asema chiro ada wa ma Ipacho sisi yo ya ipacho bo mo dia so we toro ma Dr. Nkwa hia wo. Na mi mo duro ma sisi ya na ye wo anyai wote. Mi nua ba maame. Ka hu na bra wote. Sisi ya de aya. E de kuta ni pedu ni nyina. De sisi ya de ba so a eye kuro e kuro pa wan ka sa wo tira sa na wo tiem. E ba sa ma wo nan HTT. Wo to ase ya no. Ya se sciatica wo anhwan. Wo do bro ko dia bro fro wo hi. Sisi ya de na ama enam ha sa. Wati ka hu ne bra mo sade nyina me mo do na nya na firi ho na ka sam TV FM so a adene ye be ka e oduru ho aduru ho enye ni panya ne waduru nsa se yakopon fire sa ba ni panyina obu ho anu anu ate ne ka ro wa ti aduru na ba ka bi no ko ayara sa na me didi edu ankro so dota kwanya de me ye adwuma na ache emfie adwe na anu ni 45 years ana mo yi en shira fam de obunim omo mate me kada dadaram o masa ate me ka omo nim de omo maker ti se wo tie me nka me pa cho bo de se wo tona oba na fe sa wo howdi na efro ye fre bi se atwifade wo atwifade bi a wo nan nim no ayen san sa me pa cho bra wo atwifade ye aduro ho aduro ni le papire wo ru wo ba nko hie wa san se me kum mo a mo a mo no prostate mo a wo baba so ye mo a sa mo amwa no maso me kuno firi ho ama ho ato na montie aso ma ho ase America atie fo montie bunti ho ase mi ena no me so da ye da da me so ye no me na mo ana me kosie e ma ba duasa ana ye guo duro bi ho ana mo tetetete o mo tetetwetwo mo no se na e duro be na mo e ma igu e duro mo tetete e firi ga ba gro se da e che vie duro ne yenye wo no se sa ana motititi fafa mu nyai eda so eda yo mpacho ana motititi fa ho yi enti se duro ade tie no na me na se duro kura me so da se minimo se duro no so ye dia enchenchemo duro na se enchenchemo duro na se maso da mo se HIV duro dia ana na HIV so ye moa enti enchenchemo duro so enchenchemo so ye moa eti binya fa so obi anhwe be pacho binya fa so obi anhwe na me pelipa mi ripa wo nya sa ade ni bi ni me fa duro ni tra do won hwe ade It's why is I HIV and we pay me come in for the rinse out beer. They say, be was so, would have called bra and quite your friend number 0241 0241 34 34 21 21 69 69. Boko, what a bra, my daughter, may to encourage you. Name in front room and nipper me repair me from tram and I'm in shady. Would have been so a donkey woman say, sɛ bɛkɔ a menisɛ bɛkɔ mene sɛ bɛkɔ sɛ HIV amoa deɛ a tɛtie biara ɛbɛkɔ nano na ɛkɔ so deɛ a memɛka sɛ mewaduro na mɛma no sa akyerɛ agu maa no so sɛ mahyɛ ho bɔne mɛma no mahyɛ ho bɔne papa ɛti wotie me a mepa atwɛ wo bɔbɔde sɛ wotua no ma baba na saa de nyina afiri wɔ na obi ka yɛyɛ okidina aduro ara moka sɛ yɛboa sa sɛ ɛmmorɔfo no ana da bia mogye wɔ mu diedi bibifoɔ no mo sɛ ɛka okidina aduro a mosɛ da bi mepa atwɛ wo sɛ okidina mɛpa atwɛ wo bra menka sɛ bɛkɔ na mmom ɛkɔ wie a ne wagye adi sɛ okidina wodɛ bra menka sɛ bɛkɔ o na mmom ɛkɔ wie a ne wagye adi mene mekama sɛ mprempre because binim aduro a nyankopɔn deɛ aduro ma me ɛduro bɛwɔ me so deɛ ne manya na makepo atoɔ meyɛ aduro so mede yɛ sa yɛde no yɛde no kɔ ɛti mu nka m ho na mommra wo a wo yadeɛ wɔbɛde sɛ ɔtua no mabɔate na sɛ atie biara ahotɔ nso ɛbɛyɛ wo deɛ wowɔ hani a mɛpakyɛ wobra wae hani a afei obi a frɛ kɔkɔbo paa kɔ wokɔ gyanaabia na kɔwɔ pie na mogya nam woba ɔ nso tumi yɛ kansa ɔ nso tumi dare kansa kɔ mogya no ɛba no sɛ kɔ bona mogya no ba a wokɔtɔt kɔkɔbo na sɛ mogya no ba a ɛtumi so dare kansa ma ɔsisi no mu ɛma wonya saa ɔhaw no meka bɔwɔde asɛ wobɛtu wona mɔ na afei saa ɔhaw no yɛbɛfiri wɔ mepakyɛw menka sa nkɔ akyiri sasaborɔ ahotutuo wɔ so bra bɛgye aduro wate sane sɛ bible se asupa wɔ yi ɛnkyerɛ asɛm tie akyiri nkwasie meyɛ adwuma akyiri nkwasie metena sɛ yɛ adwuma adwoa no berɛ no wokua no yɛwɔ da wɔ mo akyekyere bɛnkyerɛ nyinaa no montie me na montoa no mɔ mmra mewɔ atimatim pankoro no atimatim frɛ saa number wɔ yi 0241 34 21 69 sierebiem 0241 34 21 69 69 kɔhɔ na akɔɔ deɛ a ɔhɔ deɛ ɔma siesie ɔhɔ deɛ special hotel paa o classic ɔma mo sabo nyinaa kama baabi a bɛda so da no soso kama wobɛ baabi ada ɔhɔ so ɔfɛ bɔmɔdeɛ sɛ ɔtua no mɔ na akɔ a wo so ɔkɔpɛ baabi ada ma ho atotɔ wo number nie 0244-022-22-49-43-3-3-0244-022-22-49-43-3-3 kama mepatwɔ mebɔ ho dawuro sɛ monkɔ wɔwae na mepatwɔ yadeɛ deɛ wowa wo yadeɛ monka wo ho sɛ wotu a namaba dɔtɔ nkɔ ahia hɔ ɛwɔ atimatim pankoro atimatim frɛ dɔ ma wei akyiri kwasie metena se adwoara metena se ɛberɛra wokuara yɛwada metena se fiara so metena se mpatwɔ memeda no maba sɛ bɔ nka yie ti sɛ wote me nka deɛ a wowa prostate ayɛ wo a wadwo so wewebee wowa prostate ayɛ wo a dwo nsoɔ no so ɛtwa mepatwɔ ka ho bra dɔtɔ nkɔ ahia wode nka nkyɛ obia ka ho ne bra na woba m deɛ duroma a ɛkwa na ɔba obi amaneɛ na wo sɛ yes nkɔ hia na me deɛ duroma no meda wase pii menkasa nkɔ akyiri nyankopɔn hyirɛ wo bibiara sɛ wo a wo tie bi meda wase akyina metra se mo mabae